0: Ultimate Radio, checking out, man. We're just like trying to locate, yeah, my fellow brothers right there. Yeah, that is like LMPS traffic officers at the moment of time. So yeah, starting from like the way that is like the south side, that is Mafeteng Road, yeah, main south one, A2 Road. Selefata.
1: Father Maga.
0: Ka du pela hantle ngwane so.
1: Amo modimo ga ra everyone.
0: Ka kanete tsa o pela ka moha wa modimo ntate. Hey.
1: Alale.
0: Alale tate ke thabela bua le wena hape ka jeno ntate ha ile la bra rubekeng. E ka ba di tsama jwan tate ka moka main south one A2 Road.
1: Ah, go le bua go le mangaka. Ke di mele sele ba mamedi ba sale mo ya o se mo na ba tsatsi.
0: Mhm.
1: Ka nete ka mara ba men sa fuane ba tsena ba sotho le nako ya dumela.
0: Mhm.
1: Ba tsena ka bongata bo boholo e se ba itse itse ya mesedi tsimba tsile ka nako.
0: Mhm.
1: Ka nete ndeng ga jo sala ka mara ba men sa fuane ona ya ntse bua le wena ha ka nete. Ba ntse ba tsena ntle fela mangaka hle ba tsena ka matla ya matha tsena ka ga topo.
0: Eh ntate.
1: Ha o so go ba le tshitiso ya letho ka tshitiso ya masonto ba feela ka ntle ena mensa o fano. Ba ka fitla mesebetsi ya bona ka o fapana ka topo. A ga so ga ga ba la ile kotse fengwa ka fenya tleng ile a tlale go bona o e bona.
0: Mm.
1: E ka eta yona tshitiso go potsena ga bo gone dikuru tse tla di shwella ka gatela. Ka nne ga so go ba le ntwe ya lantse ke bua le wena tsena mongaka.
0: O ha di social le ka tankeng.
1: Ha di so shwele ka tankeng ka bona ntse di tse hantle. Pedi tse hantle mongaka. Ke gola nka ba tlhokomedisa fela ka nnete mabona a taolo a sepetepete se bakeng sa ne se ya mosweneng. Mabona a jala a ntse a sebetsa. Empa ona jala ntse ke bua le wena mongaka nka. O potsa go bona tlhokomedisa basebetsi bana ba tiramente ya go fana go ya ka nnete. Ba ka ba shebana le mapolisa a taolo a sepetepete ko ona nkileng taolo a dima mabone ano. Ba ka wane le mabone ano no ba shebe mapolisa ano a ka ga mabone ano a taolo a sepetepete. Ke bona a tla ba fetisa ke bona go ba feta hantle go kena ka ga toropo mo mmelesi mo na lepodisa la taolo a sepetepete le teng go bona gore ditaso tsa tsa bona di tsela ntle mona dipatong tsena tsa tsona le bana ba sekolo ba teng bana ba itikeng ba tsela ba banyenyana golo ba bagutshwane ba tsela nne re tlameha go bona gore bakeng se yore re ntse re bonala ge le teng gona ge le mapolisa a taolo a sepetepete tse tsa taso tseng tsa gona yo o sa isimane lepolisa le teng mono dipatlong tseng teng mono go bona gore le tsedisa basotho le bana bana ba gona ba dikolo o sena tshitiso ya leto a ya sebakeng sane se le galaneng mane go na le mabone a taolo a sepetepete a nka sebetsa sebakeng se jalo empa mapolisa a taolo a sepetepete ko ona a nkileng taolo gona jale bakhubi ba tsela ya namen self one ba shebana le mapolisa ano bane tle mabone ano a matelele ba kgaone le ona ba shebe mapolisa ano a taolo a sepetepete moo a o ya sedikwedikweng sane sethabong mane o na le lepolisa mono o bona ole ntse le ba fetisa o ya handate kou le ba ya tsamaya ba sa baa bakeng sang sa lexite go ba bone ba feta gantle mono ga o lona kong yena renkileng lane tsena tse fethago handate kou mane go na le lepolisa la taolo a sepetepete bona ole tshedisa bana bano ba setšhaba mono ba dikolo ba banyenyane o sena le ditaso tse teng mono no le mane EMC mane dipatong tseno tse jalo go na le lepolisa la taolo a sepetepete o bona gore bana bano ba setšhaba tsela ntle mono le batswadi bana ba go taso tsena tsa gone tseya mesebetsing ya tsone ka ga togopo ditsamaya ka maoto mono a EMC mono mabone ka ano a taolo a sepetepete a ntse a sa sebetse a ntse ke bua le wena tsena gona jale mothusi wa ka empa lepolisa la taolo a sepetepete le teng mono o fetisa basotho gantle o kena ka ga toropo o tlhokomedise ka nna kae fa basotho bana ba tsela ena minsa of one ntho e ke ke elelo ga ngata setanyane o ene tlhe ya sebedise ya mehala ena thekeng ga ke re e sebediseng gantle re lepakile ka ntle gobane ise ra re fosa batho banana re sare thiwa dikoloi di gaufinyane gobane jele tlhe re re tsedisa bana bana ba setšhaba e ga o sheba nako o ngaya maofungwane o ema gantle ka ga dipatlo gantle pele koloi tse dintle tsa dišhaisara bane koloi ga eme ganggang e le o bane a sa o sheba o se o tshwile wena o tshwile le ngwana se re sa tsebe na re e tsabang ga ke ba ka ba lokise ena ya tsebediso ya ena ya bona mehala tekeng ga golo a ntse ba ganna ntle le mono mogakanka gona mona di-pavementeng ga golo pavementeng ena e le galaneng mona basotho tlile ba le yamane mo ba sedisang teng dipatlong mane pela gobopela mabone a taolo a sepetepete ya bona ba bone ge ba di eisa gate o etsa ole re ntse re shebile le gona ore re bona go ba tlotla ba tsela gantle o sena tsediso ya letho fele ba ba le yamane ba tla gona mona mo tlotla di etsa mme basebedisi bana ba tselameng sa ofona ga olo a ditsamaisa ya leng tse thago a sa tsamaya ka o e 90 yang e shebile mane we le ba mba ba khanne a ntse a fika sebakeng se mang ehle basotho ba ikagela ona mo tlo fungwana a ngata ota so tse ngata di thula ke sepona makoloi ana ntle le mono mongwe a ka kanneteng ka go bona ebe ba bantsa ba tloa magae ba ntse ba tsatsamaya gantle ga re soka ba lethe ka basedisa go fitlha mosebetsing sa modimo a mpa ka thuso se ka ba le ntho e tla tlaya ya go jale di a thulana kopa o ka thula mang kopa mang wa tlase wa gone wa mosotho empala taba tseo e ka tsae tala ge teng o bona gore tla sebetsa taba tseno o basotho bona banna ba fitlhantse ka ga mosebetsing ya bona ba fapana mo gae
0: selefatsa ke o lebotlhe e ba le letsatsi le monate Yes, sir. Ultimate Radio, we're still together right here trying to give you the situation on the road at this point in time. So let's go check out what like no Sergeant Peku and Kiruto Rna Yena on the other side of town or na o Otamaya Katsela Tamofuta of Fing. So remember that Tokyo, you're still on the Ultimate Radio, and this is like where everything is happening. With a lot of information cleaned up to keep you abreast of what's going on. So let's see how things are going.

0: Ladies and gentlemen, we're still together right here trying to give you the update on what is happening on our roads at this point in time. So yes, let's check out with like Sergeant Peko. Sergeant Peko? Sergeant Peko? Sergeant Peko balele batho ba mdimo, batho ba mdimo. E ka ba hwetsa etseng jwa le bana ka Sergeant Peko at the moment of time, man. You know, ash. Yeah, I don't know what is going on. Yeah, rude. Sergeant Peko?
1: Hello?
0: Yes, sir.
1: Kunaga.
0: Yeah.
1: Yes, thank you.
0: Le phela hantle ntate.
1: Ke ya mo ga me
0: ya. A ke te ntate, ha tabela wa lwana ntate ka jeno la borra rubekeng. Monga ka ka balitsa majwang ka moka A1 round, yeah, main north one.
1: Ke ale bua sa monga ka jibo ba jodi medise. Ke le medise wa ngi ba le tme tu ana monga ka se. Ke sa yeng tsego sa lusiani ke ntate. Ka ne de se deng se senga da suti bit sa ne north one. Se ke nanga ga mo tsimo lo masiru. Mpa he ntate ke re ga me sa se pulisa se teng di ba ke ntsohle ntate sa taolo ya swete pete go bona o di ntho di hantle mmile wa gona wa tsamaya wa main of one batho ba ya dikolong ka nako ba o fitlhe ka nako mesebetsing mabakeng ka o fapana ke bontshe se ba go mabona taolo ya swete pete yang ba sebetsa dibakeng tsa gona ga e se sebakeng se o tlwaeng ka goke pela dielen mono a ntse sa sebetse ntate empa ba teng ba laola swete pete mono ka taolo bona gore dintho di alaolea tlhobolo ke ala basentsi ba bona ba ba tsela nako. Ke rutwa se a re ipiletsa go bona gore se tshedisano mmogo ya gona le bona re le sepolesa ke yone e tla re thusa gore ba o fitlha gantle mo ba yang teng ba bolokegile mo re thepa ya bona ke bontsha gore ditaso di ngata mebileng ya gona ba tshelang bana ba dikolo batho ya mesebetsing ka go fapana empa se ntate ke kopa wa kgwi ya gona ga ba ele tlhoko se ntate gore re bone gore ditaso tsa gona di tshela di bolokegile. Le tsona ditaso kekere ke ga ke a tseba ba mametse ba bang pele ba tsoa gae ga ba le ke o tsheya dibakeng tse bolokeileng ke ke bontsho go fetifisa ba tshele mo sepolesa se leng teng sa taolo ya swete pete gore ba ba fedise ko mongwe wa mosebetsi wa gona o mogolo o bona gore fedisa batho mono mebileng ya rona.

se sepidise nou ya ka mou fa hebe yon mwen. Inou mwen a resala tsa yon sobe ki te kaye kaye vil hay fule ka mou fa hebe yon mwen ka lakay yon ka mou shawal la mwen nati ka mou fa di eksesi ti tla soli tsa so apasyan. So, mwen wan ni haki le kalite nkile nin chen lik sati nita yon. Kile nke kwa kalye ti mwen chen a hata ta wan mpota wan a kinze silu su sike a hata mwen kakye yisa. Ozele nda ten tute zon tute bwa ti hekay kala dina li dina tla kalye.

taong losing se etsa motho go motlose mo re mnahano ono ono o tlwa a e menano nye meng a se ka ba le menano ne a thabala na empa e be le menano e meng e nngwe ka ba a trauma forecast therapy le yona ke ga ke rile ga ba bang ba tena ba detect ka baka la trauma go ba bala le ngwana ka tlung ngwana o ntsa utla go na o ntswetsang go ke go tlo mothusa gore a go re tweni tlwe eno wa focus on ntshotseding e nngwe ka ba or the families ba ka supporta ka gore ngwana o buele ka taba tsa thobala o se ka ba ba ikutlwa le ashamed to talk ka taba tsa thobalano ha o kala o bona o fihla dilemong tsane tsa go bele e beneng e se le mokgwetsana kapo e se le motlhankana o buele ka taba tseno ee o ka mahlokomedisa gore ee o tse go tlo etsala tsena o etsale tsena go tlana o tla tshegeiwa o etsena o etseng botlhatlho o etseng ntho tsena kao fela so ga o le ashedi to same betse letho ithuta ka ntlene ithuta ka tsela e proper ke go a tsepa ee e ka etsang ketelelong e tlolog ga ka tsela ya tla ithuta ka yone o ka fa fumana yena ga ithuta ka tsela e nepaetseng yone o tlobala ditšhini so e nngwe gape ko go

Silali kumanele ne shayina mustoki. Sipushi lokra mumfana kayo lala. Wola kalau. Aufara mabilwe mahlamini labo. Sefike thina sidlingezo soseza. Sekudlala ibhinqo silahlala ukho.